0: Oina wogo ba niga
1: ha Iti go la na loba
0: Iti go la ga go ba le ma o
1: ga Iti go la na loba
0: Na go wa na le hulu wa na
1: Iti go la